0: Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Cuti bakunzi b'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, ndabaramukije. Aka ni akanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo mushobore kuhigira ijambo ry'ubugingo. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo mutegurirwa na Julien Manirambona, mukagishikirizwa n'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabahaye ikaze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana ishoboye kandi atahuhanye nawe ku isi no mu ijuru. Turagushimiye ko wamudukorera ibyiza n'ibitangaza mbere, ukatubonera n'ikirushirije kuba cyiza mu kuduha ijambo ryawe ritanga ubugingo. Data, ndasenze kugira ngo iri jambo ugiye kuryumva wese rigire icyo rimuhinduye, afate ingingo yo kuguhitamo no kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 28. Iby'imyambaro y'abaherezi. Kandi uze wigize hafi yawe Aroni mukugu wawe n'abana biwe, ubarobanure mu Bisirayeli kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Aroni nyene na Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari abana biwe, uzujishishirize Aroni mukugu wawe imyambaro izibe iyejejwe yo kumutera icyubahiro no kumushariza. Kandi uzubwire abahinga bose abo nujuje impwemu y'ubwenge ngo bajishe imyambaro ya Aroni yo kumurobanura kugira ngo ankorere igikorwa cy'ubuherezi. Iyi abe ariyo myambaro bazojisha. Umupfuko wo kwambara mu gikiriza n'umwambaro witwa efodi n'umwinjiro n'ikanzo y'insobane n'igitambara cyo kuzingira ku mutwe n'umukanda. Nuko baze bajishire Aroni mukugu wawe n'abana biwe imyambaro izibe iyejejwe kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Baze bakoreshe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere, umwambaro witwa efodi. Umwambaro witwa efodi baze bawujishishe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza, ujishwe n'abahinga babyo. Uzugire ibizana bibiri byo ku bitugu bifate ku nzano zayo zompi kugira ngo biwufatanirize hamwe. Kandi umusipi ujishwe n'abahinga ujishiwe kuri wo kuwukenyeza uzujishwe nkawo ube kimwe nawo. Baze bawujishe mu ntahe z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe no mu z'amashigisha no mu zisa n'agahama no mu zera derere nziza zihinzwe neza. Kandi uze wabire utubuyenge tubiri twitwa Shohamu. Utwandike kwa amazina y'abana ba Isirayeli mu buryo bwo guca amagagwa. Mu mazina ya uze wandike atandatu kukabuyenge kamwe, kuyandi atandatu uyandike kukandi kabuyenge nkuko bakurikiranye. Nkuko umuntu azi guca amagagwe kukabuyenge ko kudoma ikimenyetso, abe ariko nawe wandika amazina y'abana ba Isirayeli kuri utwo tubuyenge twompi. Uheze uturumike mutugenegene twizaha, utere utwo tubuyenge twompi ahahera ku bitugu kubizana bya efodi, tubere Abisirayeli utubuyenge two kwikubako. Aroni aze yambare amazina y'abana ba Isirayeli ku bitugu vyiwe vyompi, ayazane imbere yanje je Uhoraho kuba icibutso. Umufuko wo kwambara mu gikiriza. Kando zucure utubuye utugenegene mwizahabu n'imigufu ibiri y'izahabu iramuye, uyigire nk'imigozi itsivye. Ibyo bitsibo by'imigufu ubirumye kuri utwo tugenegene. Kandi uzujishishe umufuko wo kwambara mu gikiriza wo kwahukanya imanza, abahinga babyo abe aribo bawujisha uko efodi ijishwe, abe ari kuwujisha. Ujishishe mu ntaye z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza. Uzukogwe ukubiranijwe uringanire impande zose, uburebure bwawo bube itambwe rimwe y'intoke n'ubwaguke bwawo bube itambwe rimwe nyene. Kandi uheze udombagize kutubuyenge mu mirongo ine. Mu murongo wa mbere haze habe utubuyenge twitwa Odemu na Pidida na Pitida na Bareketi. Mu wa kabiri habe utwitwa Nofekina na Safiro na Yaharomu. Mu wa gatatu habe utwitwa Leshemu na Shevo na Akilama. Mu wa kane habe utwitwa Tarushishi na Shohamu na Yasipi. Tuze tugende turumikwa mutugenegene twizahabu. Utwo tubuyenge tunganye igitigiri n'amazina y'abana ba Isirayeli, tube icumi na tubiri nk'uko amazina yabo ari cumi n'abiri. Tumere nk'utubuyenge two kudoma ibimenyetso. Tugende twandika kwa amazina mu buryo bwo guca amagagwe, tube utwiyo miryango uko ari cumi n'ibiri. Kandi kuri uwo mufuko wo kwambara mu gikiriza uzushire ko ya migufu icuzwe mu izahabu iramuye ikozwe nk'imigozi itsivye. Uwo mufuko uzucurire impeta zibiri z'izahabu uzitere ku mitwe yatwo yompi yo haruguru. Uheze urumye iyo migufu yompi y'izahabu itsivye kuri izo mpeta zompi zo ku mitwe y'uwo mufuko wo kugikiriza. Iyindi mitwe yompi y'ibyo bitsibo byompi by'imigufu uyirumye kuri utwo tugenegene twompi, uyitere kuri vya bizana vya efodi byo ku bitugu ku ruhande rw'imbere. kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ku mitwe yompi yo hepfo y'uwo mufuko wo kugikiriza. Ku mubuga wawo ku ruhande rw'imbere ruhera kuri efodi, kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ahahera imbere aho vya bizana bibiri vya efodi byo ku bitugu biterewe haruguru ya wa musipi wajishwe n'abahinga wo gukenyeza efodi. Kandi uwo mufuko wo kwambara ugikiriza baze bawufatanisha impeta zawo n'impeta zo kuri efodi akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kugira ngo ugume kuri wa musipi wa efodi wajishwe n'abahinga. Uwo mufuko woye gukugwa kuri efodi. Aroni uko yinjiye ahera aze yame yambara ku mutima amazina y'abana b'Abisirayeli ari kuri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwa kukanya imanza kugira ngo ayo mazina abe icyibutso cyo gutuma bibukwa ubudasiba imbere yanje je Uhoraho. Kandi dushire urimu na tumimu imbere muri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwawukanya imanza bibe ku mutima wa Aroni uko yinjiye imbere yanje. Aroni aze yame yambara ibyo kwawukanya imanza z'Abisirayeli budasiba iyaje imbere yanje jewe Uhoraho. Umwinjiro wo kwambarigwa ko efodi. Kandi umwinjiro wo kwambarigwa ko efodi uzujishe mu nyuzi z'amasufe gusa. Ugwano kwaho gucisha umutwe ruze rusatugwe muri wo hagati. Kandi ugwano ruze rutegwe kwa kandi kajishano kameze nk'umusozo karukikuze rube nk'ugwano w'ikanzo y'icyuma kugira ngo niruze rucike ku mubuga wawo uzubutere kudusa n'amakomamanga dukozwe mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama dukikuze uwo mubuga impande zose kandi uzugende urarobekamwe imidende y'izahabu iwukikuze. Iyo midende y'izahabu izirobekeranywe n'ayo makomamanga bikikuze umubuga uwo mwinjiro impande zose. Aroni aze yame awambara uko agiye guhereza kugira ngo ntapfe kandi kujegera kwayo kuze kwame kumvikana iyo yinjiye ahera imbere yanje niyasohotse. Igitambara cyo mu mutwe n'ikanzo n'umukanda uheze ucure akabate mu izahabu iramuye ukandike ko mu buryo bwo guca amagagwe nk'uko baca amagagwe ku kabuyenge ko kudoma ikimenyetso utiyerejwe Uhoraho. Ugapfundikishe akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kuri cya gitambara kizingiriye mu mutwe kaze kabe mu ruhanga rwa Aroni kandi Aroni azabe ariwe arabwa kwibigabitanijwe mu vyera ibyo Abisirayeli bazogenda batirimuka mu mashikanwa yabo yera bazotanga yose kaze kame kaba mu ruhanga rwiwe na ntajyo kugira ngo je Uhoraho mbone kwakira amashikanwa yabo. Kandi yakanzo uzuyijishe mu buryo bw'insobane mu nyuzi zera derere nziza uzujishe n'igitambara cyo kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza bo n'umukanda abahinga babyo bawugererenge kw'amabara kandi n'abana ba Aroni nabo uzubajishire amakanzo ubajishire n'imikanda n'udukofero bibe ibyo kubatera icyubahiro no kubashariza iyo myambaro yose uzuyambike Aroni mukugwawe bona abana biwe ubasuke kw'amavuta ubashikirize iryo bango ubasobanure kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereza kandi uzujishire amabutura mu nyuzi zera derere bayambare ngo bafuke ubwambure bwabo ave mu rukenyerero ashike mu bibero yambare Aroni n'abana biwe uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro cyangwa uko bagiye kwegera igicaniro ngo bakore ahera kugira ngo ntibagibwe ko nibigabitanyo bagapfa icyo kize kimubere icyagezwe cy'intahava bono ruvyaro gwiwe uko ruzogenda rukurikirana kuvayo ikigabane cya 29 ibyagezwe byo kurobanura abaherezi uku abe ari kuzobagenza mu kubarobanura ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi wabire imasa y'umukangara n'imfizi z'intama zibiri zitagira agasembwa n'izi mitsima itambiwe n'udutsima tutambiwe twa cyumbanywe n'amavuta ya Elayo n'utundi dutsima tutambiwe nyene tubehuye dusutse kw'amavuta ya Elayo uyicumbye mu ifu y'ingano igogoretse uyishire mu ndumane imwe uyizanane na ya masa na za mfizi z'intama zomi kandi Aroni n'abana biwe uzubazane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ubahagarikeho wabire ya myambaro uheze wambike Aroni na ya nkinzo na wa mwinjiro kwambarirako ifodi umwambike na ifodi nyene na wa mufuko wo kwambagwa mu gikiriza umukenyeze na wa musipi wa ifodi ujishwe n'abahinga umwambike na cya gitambara mu mutwe ugishire ko na cya gitsibo cyera maze wabire amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango uyamusuke ku mutwe uyamurobanuze uheze uzane n'abana biwe ubambike ya makanzo Aroni n'abana biwe ubakenyeze imikanda ubambike na twa dukofero maze bazoba begukiye ubuherezi kibe icyagezwe cy'intahava ushikirize Aroni n'abana biwe iryo bango uzuzane ya masa imbere y'ihema ry'ibonaniro Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga uyikererere imbere yanje je uhoraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro wabire ku maraso y'iyo masa uyasigishe urutoke ku mahembe y'igicaniro amaraso yose uheze uyabyagize ahahera hasi ku gicaniro mate wabire urubambanda rwose rworoshye amara n'agashami gatoya k'igitigu n'amafigo yompi n'ibinure bifashe kuriyo byosereze ku gicaniro ariko inyama ziyo masa n'urusato rwayo n'amayezi yayo ubiturire inyuma y'insago kizoba ari kimazi gitangiwe ibyaha uteko wabire imfizi y'intama imwe muri za zindi Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga uyikererere wabire amaraso yayo uyamijagire ku gicaniro impande zose, uyijanjagure, uyishire mu bikenye byayo, uronge amara yayo, boni bikenye byayo by'amaguru, ubirunde hamwe n'ibindi bikenye byayo n'umutwe wayo, uheze wosereze iby'iyo ntama yose ku gicaniro kizoba ari kimazi noserejwe je Uhoraho n'umubabwe umota neza, ikimazi gishikaniwe gitongowe n'umuriro. Maze uze wabire iyo mfizi y'intama ya kabiri, Aroni n'abana biwe nayo bayirambike ibiganza mu ruhanga, uheze uyikererere wabire ku maraso yayo, uyakoze ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni ahahera hejuru no ku matwi iburyo y'abana biwe ahahera hejuru nyene, no ku bikumu byabo by'iburyo, no ku mano yabo manini y'iburyo, ayandi uyamejagire ku gicaniro impande zose. Wabire ku maraso ku gicaniro no kuri ya mavuta yo kumurobanuza abahanga abahabwa ibango, ubicucagire Aroni n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo, nuko azoba yejejwe bo n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo. Uheze wabire ibinure vyo mfizi y'intama n'umurizo wayo uko wagahometswe kw'ibinure n'urubambanda goroshe amara n'agashami gatonya k'igitigu n'amafyigo yompi n'ibinure bihometse kuri yo n'igikenye n'ukuguru kwayo kw'iburyo, kuko ari imfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango. Wabire n'umutsima umwe muri ya yindi n'agatsima kamwe kacumbanywe n'amavuta ya Elayo n'akandi kamwe kabehuye, uyikuye muri ya ndumane y'imitsima itambiwe izoba iteretswe imbere yanje. Ibyo byose ubishyire ku mashi ya Aroni no ku y'abana biwe, ubizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Uheze ubikure ku mashi yabo ubyosereze ku gicaniro, ubigeretse kuri cya kimazi cyoshejwe, bibe umubabwe umota neza imbere yanje je Uhoraho. Icyo kizoba ari kimaze nshikaniwe gitongowe n'umuriro. Kandi wabire inkoro y'iyo mfizi y'intama yo kwinjiza Aroni muri iryo bango, uyizunguze ibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Iyo izoba umwanya wawe. Kandi uzurobanure ya nkoro ishikanishwa kuzunguzwa na cya gikenye cy'ukuguru kigerewe abaherezi cyo kuzunguzwa nyene, gishinguwe kuri ya mfizi y'intama yo kubinjiza mu ibango, ari byo bigerewe Aroni n'abana biwe. Ibyo bizoba umuturi Aroni n'abana biwe bazohora bashingura mu Bisirayeli ibihe byose, kuko ari umwanya w'abaherezi mu mashikanwa y'ishimwe Abisirayeli bazohora bashikana. Rizoba ishikanwa bangereye je Uhoraho. Kandi imyambaro yejejwe ya Aroni izoba n'iy'abana biwe bazomusubirira mu gishingo, baze bayambare mu gihe basuka kw'amavuta yo kurobanura mu gushikirizwa iryo bango. Umwana wiwe amusubiriye mu gishingo cy'ubuherezi aza yambare iminsi indwi uko agiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro guhereza ahera. Kandi wabire ibya ya mfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango, uteke inyama zayo ahantu hejejwe. Aroni n'abana biwe bazirishe ya mitsima yo mu ndumane, babirire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, babige ari byatanzwe kubabera impongano ngo binjizwe muri iryo bango bezwe, ari kutari umuherezi ntazabigeko kuko ari byera. izo nyama nicyo kimazi cyabinjije mu ibango cyanki imitsima niharamuka hagize igisigara kirare kirara uzugiturire nikize kiribwe kuko ari cera ibyo abe ari byo uzogirira Aroni n'abana biwe nkuko ndabikugeze byose uzumare iminsi indwi ukora ibyo kubinjiza mu ibango uko bukeye uzukerere bene iyo masa ikimazi gitangirwa ibyaha ibe impongano kandi gicaniro uzugitangira impongano yo kugitunganya uzugisuke kw'amavuta uceze uzumare iminsi indwi utangira impongano icyo gicaniro uceze maze kizobikera cyanje ikizogikora ko cyose kizoba kibaye icyera kibe inyego yacu ibyibimazi by'intasiba ibi abe ari byo uzohora utangira kuri icyo gicaniro uko bukeye uzutange abagazi b'intama babiri batarengeje umwaka ubudasiba umwagazi umwe uzuwutange mu gitondo uwundi ku mugoroba umwagazi wa mbere uzuwutangane n'ifu igogoretse ikigira cumi cy'ingero yitwa efa ivanzwe n'amavuta avuye muri elayo zisekuwe y'ikigira kane cy'ingero yitwa hini utange n'ikigira kane cya hini nyene ya vino ribe ishikanwa ry'ibiturire uwundi mwagazi uzuwutange ku mugoroba utangane n'ishikanwa gifu n'iby'ibiturire nk'ibyo mu gitondo bibe umubabwe umota neza ikimazi nshikaniwe je uhoraho gitongorwa n'umuriro bizoba ibimazi byo koswa by'intasiba uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana bitangirwa ku muryango w'ihema ry'ibonanira imbere yanjye aho niho nzohora mbonanira namwe niho nzoyagira nawe aho niho nzobonanira n'Abisirayeli kandi iryo hema rizokwezwa n'ubwiza bwanjye nzokweza iryo hema ry'ibonaniro bo n'igicaniro na Aroni n'abana biwe nzobeza kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereze kandi nzoba hagati mu Bisirayeli mbe Imana yabo nabo bazomenya yuko nduhoraho Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nze mbe hagati muri bo ni jewe uhoraho Imana yabo cyuti nkunda aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi ijambo ry'ubugingo cyo ndagusabira nuko Imana yo guha kwera no guhumanuka no kuba igikoresho cyayo by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Turagushimiye Mana nziza, wewe wadukoreye ibyiza, maze biciye mu basabyi bawe, ugashobora gukora ukigaragaza nk'Imana mu kuyaga n'Abisirayeli. None natwe turazi kuri Imana udahinduka, niyo mpamvu tugusenga, kuko uri umubyeyi wacu. Uko waserutse ku Bisirayeli natwe abari kuduseruka ko muri bino bihe maze utweze udutunganye biciye mu kimazi cya Yesu Kristo tubisenze mu izina rya Yesu Kristo
0: muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104 muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

0: Wavyumvise rero ni ikiganiro ndabakeje ndabahujije ndabona umuntu wanyi ku murongo. Hello.
1: Mahoro mahoro.
0: Amahoro cyane, ninde?
1: Niboni fasi na urinde ko ntakomeye.
0: Izeri yaremye ami?
1: Ego ami, niboni fasi rangira.
0: Ego boni fasi.
1: Uri gakiza murakomeye kuri gakiza.
0: Turaho twese.
1: Ego reka mahanda bakeze ukuntu mushishira gudishije ne byaje gatanyesha makuru mu mezi n'imiryango ndabakeje.
0: Urakoze cyane boni fasi.
1: Amanatwe n'umuryango tugiye umwe ariko twikenze ariko umufasha arakomeretse ku kuguru reka ndamuremesha tugokira. Amareka nongere ndemeshe ku bwa madimisa kwa ati hangana tugokira. Ndongere ndemeshe umutama baseka na ifa yabonetse zize ari manira ko tugokira. Reka nongere ndemeshe n'abari mu kuna bitwa zize ari manira batugokira. Ndemeshe na bwa kureko reka nongere madimisa kwa ari masengesho zize ari manira ko tugokira. Reka nongere ndemeshe n'abahwanyu baratega agakita ntari umbasira dutanye sanye bose amadinisa gwahinda bari mbere. Aba mwikara kuna wito mbora tani na wanyo nda bari mbere. Aba yuzi cyo ubuka na wanyo nda nda bakeze. Reka rero aba gusaba abo nabo nda bahoze. Reka rero abo bose bafite ibibazo bitandukanye ntibagire munyonga amazima aho wagwaye yavuze ko yamaze kumukara na wanyo nda muri mbere nazomukira. Amarero kalero ababo tababo bose ndabahoze. Amarero murakoze mu gihe cyo gihe cyo kuba kare mbaga akora bategereje irangira.

0: Nanya ni kiganiro ndabakije ndabahojeje amahoro ndeno ake ibukwenzi amwakiro ndahojeje umuryango wa Habyarimana yabuze umwana wiwe akaririmbo ni mu gitondo kamasaliyo kumuyange nyanzaraki lalo
1: halo
0: namahoro
1: nyamari imana
0: mwiza twakuye
1: ngero ni mukagurutse
0: kiganiro ni ndabakije ndabahojeje
1: ego ikaba ndene uso umwana wanje agwa kuguru seri imana gokira tanyeze na kamwe jirome ya kibaru yongwe ikangeze na mukamwe ni wacu kwizera yibarutsa mu mabuye yongwe na wene ikangeze na mugore umugenzi twabaca yibarutsa nawe ne ni yongwe amoze bene wacu mu rugombo twabuze mushiki wacu kibarene urakoze
0: nawe

0: Amagenzi wacu nibikunze ko tuvugana kumbure sinzi kibazo cyahabaye amahoro ngaho kuri radio gakiza hama biberize mu ruziba ama ndawojeje ababuza babo bakomeze kwihangana ngongera nkakeza abantu bose bari ko bumviriza radio agakiza mu gihe ijoro ageza mu rakoze berize nawe ngaho mu ruziba tugushimire ndi gutuma byiwe ni bworoshye atwihanganire ubundi yatwandikiye ni Charlotte mwirungia ndemesheje mama wanje amaze iminsi agwaye yihangane Imana iramubona azukira na idimo agwaye azukira andahujeje mugisha ndahujeje mugisha biba babuze umwana yapfuye yihangane. Hello. Hello. Hello. Hola si. Zikibaza gize nawo nibishobotse ko twumvikana. Na mahoro ndi Vienna la fia. Inyamugari kibitoke nkeze ndanaremeshe. Kubabuze ababo nkeze nabungutse twese. Umwami aturi hafi Moise gigwe abarundi bose urakoze cyane arakunda barundi sa meze neza Felicien nawe ni more
1: nuguri turati mu mwami ni more
0: kaze mu kiganiro cy'uyu munsi
1: ego bwa mena Amerika maze nka zira dara kiza kugira nta yindi sikirizo
0: murakoze cyane
1: ego namwe murakoze kanongere nkeze ababatijwe hiyo ihujumbura iyo onye kuri etesi kamenge
0: yego cyane
1: yego reka nongere nke n'ibindi bibanza byose bari kora bashirizwa mu yego yego reka nongere nkeze abagize umwuka mwinondwe reka nongere ndemeshe ababuza ababo mwinondwe yego reka nongere ndemeshe abantu bagwariye mu bitaro cy'abikuru ego ndabashimiye ngaho kubera ndabakiza
0: urakoze cyane namwe ngaho ikarusi mugira ibihe byiza
1: ni ukuri nanjye ndabashimiye namwe mugira ibihe byiza ngaho kubera ndabakiza sawa sawa

0: izi mu kigombe nshaka kuremesha niyo ngabo mu kiderege yagwaje umufasha wiwe n'ababyeyi bo kumoyange babuze ikibondo cyabo ku isabato.
1: Alo Amini.
0: Alo.
1: Imakora kumugaza muvukana.
0: Masabo kaze mu kiganiro.
1: Nika ndakije muganga wange uko twiwe neza. Ama kaze ndaho jeje bo fidalo ha kujya yabuze umwana uba takamete kubana niko mu isi bigenda.
0: Eh gimani mufashe.
1: Yego kaze ndaka nonyo ndemeje muganga wa mitra gwaje mwana uba pode ndanga kwana do tida. Nonyo ndemeje nini ko jeje ba yelo bisoko agwali. Atinyanga ni kontiga. Mabwa bidisa bukhwa sa tsimakala ba tsenge. Amabwa tsawa go tsimakala ke khuya ra ka mitsi ke tsawa ka mura ko.
0: Mura ko zenawe.

0: ikiganiro kiriko kiragera ku musozo ndabona sigaranye minota mike gusa igera kuri 3 a rero ntibiba bingoye kubera ko hari abantu nabadasohera ubutumwa ariko nyine umwanya n'umwanya cambura ko ndabigenza amurumva ko camba ndasaba imbabazi cyihanganire ndi masabo ku muganza ndawojeje Bofre yabuze umwana wiwe ati ureme mu mwami niko kwisi bigenda ndaremesheje n'umudamu wa mitera aragwaje umwana ati azokira nareme ndabona n'uwundi yatwandikiye avuga ngo na mahoro ndi niyongabo mu bitare ndawojeje bibi ari mu bitare esoku isaka mu bitare mudogo mujya mujyaho dali mudogo imabayi mujomba igihanga mujomba cibitoke ababuze bose bihangane. Hello, na mahoro akazina ninde
1: imana
0: ni turiko turumvikana Matias tuyihanganire amahoro ndi mama Audrey mu bitare ndawujeje Fidia yabuze mama wiwe yihangane hama abagize icyo bongoka ndabakeje murakoze Fidia yihangane ni Claude Mucanguzo Kigamba Gasagara ndikeje kuba umufasha wanje Eria Eliana n'umwana wanje Amiela akuba duhari dushima Uwiteka amukomeze gushima Eric ikora ibyayo mu kagoroki ereka ndemeshe abagize ibibazo bose nkeze abagize icyo bunguka murakoze urakoze nawe. Hello,
1: hello,
0: na mahoro.
1: Hello,
0: akazina ninde?
1: Yeah,
0: cyihanganire mugenzi wacu